0: Iyan sila, minay ko kopyo kabun bin o kyo. Bayan ako rin mga kopyo nang titang kami na ikitig kabun engine lang.
1: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan? Bayan na ko.
0: Irin na kayo kopyo. O saan ang muna ko ngayon tawan na bayan na o kyo?
1: O irin na kayo. O saan ang dam ang gisambat sa dapan nila kyo, oh boy?
0: O tapat kopyo. Oh, eh, iyan sila.
1: Uy.
0: Harap pagawatan ko, pyo ko rugyat. Mingilo, di ko ngayon tawan hindi. Da, alam ka tila.
1: Is, no, makasusa intana po di handphone, boy.
0: Iyo, susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ko so, na kayo lang. Kunada, malas ko so, na mangintang
1: engine lang. Hindi, malas. Oh, malas na po. Magkinawa na po radio. Kaninga WFM. Harap ang nagyari.
0: Taig ya.
1: Iya, harap ang nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang oh. Mamaya kaninga WFM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan. Abang ini man ko pelembusa di ruputan ko ngoyong ya tawan mentok tidak obay na duho na padam turutulan ke siam tahun 2002 na padam enam tenelebus man tadi tidak kopisan mengingintong tahun Malaysia mati kita dapat watas ponong kayo dan sikit lagi nengau kasaban bay na isarasam sa sadapan meninggarud mga paitongos ida gumukin ayanan panang kota tuang meninggarud mga paitongos isa duho na kayo nan Lina sobas awas telun abadam 2 darjah Celsius. Lina sobas asiri baduan abadam telu darjah Celsius. Nabawan ka soban bayna ay sarasam. Sasadapan meninggarud mea paitongus isa 2 na kainan. Datuang meninggarud mea paitongus isa 2 na kainan. Lina sobas awas telun abadam telu darjah Celsius. Lina sobas asiri baduan abadam 5 darjah Celsius. Tambunan ka soban bayna ay sarasam. Sadapan meninggarud mea paitongus ida gumu kinainan. Panangkata tuang rumah sami sa 2 na kainan. Linaso basa kawas telu na pedam 2 darjah Celsius. Linaso basa asri badu na pedam telu darjah Celsius. Tainam kasoban bena isa rasam. Sadapan nam negita tuang meninggarud mea paitangus ida gumukinanan. Linaso basa kawas telu na pedam telu darjah Celsius. Linaso basa asri badu na pedam telu darjah Celsius. Kena pia ruputan ko ngayong ya tawan manta katadao bena tepinai. Duo na pedam turu tulan ke siam tahun 2002 na pedam enam. Penelabus mantan tidak kopisan mengingintong tahun Malaysia mantan kita dapat watas penongkai dan sakit. Alasan akan untuk kepailan na menaika pasaran ampun si kotu kakal kodat mi apai dahai hiti da radio keningal FM. Sini mantan di Rizon Azmi. Oh yu mandak sutra ngagus sini mantan di Sitim Bandaron. Kantad to mitong kiadam negi sinor gaisal tingkadaino puno nanggod nu kening FM ku hoy aramay ba

Kuningaw FM. Sining-sining buson dalumis ko sinbahan ko buson. Kakal mo kinuhaw. Siyam na pa na mapat titik turu mekahas.

Unsa to ang padat may payday iti da Radio Can FM mantar pedi jam ka siam kasaban di tenu gisa menari kita timpo dat beneti mahlansan harpago timpo di kayo dat mga malot da gisa mara kita jam ka badam dua tanga daw unsa ka to kakal ko dat may paydahay mantar pedi jam ka siam kasaban di tenu may pay ko di DJ Atika pida pala musika selimahan baras sa Malayo sanenda dat talo jam kya mantar dat jam ka anam kasaban gisa menari kita jam kasaban di tenu jam ka siam kasaban di tenu tinuntunan ko kago mantada jam ko siyam ko saban gisam arigata jam ko padam dua tanga daw kya kanada gili huay arigata jam ko padam dua tanga daw miyang pay ko di DJ Iza pagaya mantakao monsoy intora jam ko padam dua tanga nu oraw sabay la sabay ra jam katalo ramamay kuhay ngam kasar kya ambalut tuntunan kago kasalimbahan barasa Malayo DJ Hex santai petang am negi harmonika mantada jam katalo susadapan gisam ma jam ka turo data tuang ampay nanti jam ka pada misa minit ka saban masanang da makinang otak sining kadata ko pindarabe kadata ko pindarabe darabe kaya malot sigara da mamanaw to ko idang ano papakayan takaw kadata ko pindarabe darabe miyang pay niti megal di sining matadi versus gungkit kada pindarabe darabe sa tanggo sining matadi kada jam wanglip pinampatan ni Freddy miupus kita sa gisam manam nagi Freddy Pansuan kaganit da tundo unduko kini nga FM ku hay aramay ba.

Miampa yang kau dah bayi na jirin mga palud di kayo yung kaslimahan ng Bara Sudusun kini FM Maya Frequency siam na pa titik turun ikan.

Sampean de ginawa kya. Sampean dat bilis kya. Ara naging magansak dat lukaruk sampean de tuntul. Tu lupa banget kya. Ibirid dari tepidaya senang naman sa sapa kya. Mga redis-redisan na nabawangam. Man na tungo-tungo ay ang pagkapagaan na limaw tuko niya man usi-usi ay ang bukan na ladad tukurik eh. Mamansay na nagkupya patulang kanit arapaan kya. Makandahir kakilimahilog kabun kya. Sarup-sarup paninan sarup tong pinay kya nga kehay. Naman-namat kagum makinang o sining-sining matatitig kininga FM kaya ito pinay nga bahagya hidup ka dito malot kaya. Bahagya hidup ka dito malot kaya ito pinay kaakan nina magingat kaya kung madikon doon ito mas magingat kaya ito pinay. Naman-namat na magingatam to kay manamat kagudat magita turong adat kumada tangatang malut kya. Pira yatin dadika nanud pulut na susubena ay kakya. Pulut na gata. Aray, dua iat baladik kakya. Teluh dah baladik nga nasa ugatisa kakya to kau. Kau wudut di siya kaya to pinay. Ay, siya nakawin mamutong kaya. Kala pa alasan kaya, Timinay. Haran na pa panakasabap ka kadara kaya. Tolo ba na at baladin na ano kundi nga nasa ugot isa? Normat na kapiya ka kaya. Padahal, ay siya nakasuko kaya. Aw na wim mamutong ikawawudot kaya, Timinay. Kaabul kaya. Gabulan na turuan. Nga tolo na pati datan tapirin nga ang aparo na mati kaya. Pukul tiga pemisah swabam hila nama mapak lepak ya. Pok pok pok pok pok kamu mutung ya. Hari lagi jam kelima pam tu makan dah temat ya. May hulu nuluhan may hilid lapay ya. May pamutong. Ya, napa dia lay dah mamutong pa dia lay dah ambalut niya. Jam ke isa pemisah swabam hila aku namintun turak ya. Minsar liguwas sa gatad mo'y pamutong kya. Duo na pa pisaw gatad awitan ko kya. Isa na pa nga nasa naman tad pibabababa ko kago at waigam pibabababa ko kago at takana kya. Awya sampadya ko makanukunta ko at takana kya. Ay sa ingatsan di dugal kya. Manginom kagugupit alaso-laso to pinay. Anawaw na ka, piya tapi na yam ko, kaawi ko na mamutong kya. Madap ako na tapi na jam ko, ha, padam, mga ako na ginapamuhod, pulot kya. Magkina ko to presenting. Isa subin, paguli at topio pusan. Sa tangga ko sining matali, Charles Iding. Aw ako da si tong kiyad. Kaya, kaya nga FM ko, hoy aramay ba?

Has anyone that is that so been pagulia ta pupusan kagya? Segera daharap ya Tuhan, segera daharap ya Tagedan, segera dahara nakapi redung-redung da turas. Dahi ka nakapi simbar-simbar nga ko, ay ka na tako pisin dalam, kya? Lalabi pa yala di daiswang nat puro paganakan, kya? Padua mi karuhang, may tako na dagampi at isa at pikaruhan di taa. Amo, arumpak gisam sa gisam, kya? Pagulia tapi pusan ka di Esta Subin. Magumo pa nakasabap kita binay, pa nakasabap da ano gyara di it piyaduhan kumada sangulun-sangulun kya. Apa nakasabap pa nakasabap pa nga it ay sa piratian, tay ka ay sa tidak sa fahaman kad ber sa malayo kya. Ay sa piratian na ginawa, ay sa piratian dat pamusarhan dat matadatisam kumatisa. Nasaroh no to binaik ya. Sarata ko na sigara da kahara isa bitang kiadan. Tok orol mati to binaik ya. Orol saro-sarohan. Kasin dalam ginawa to binai. Akan ka sangadaw, akan ka seminggu, akan ka sembulan. Takodat mamusaraw. Tuon nakiran ya. Karga dat telu tahun, karga dat lima tahun, karga dat dah pada tahun ngap masa pedkakal lepain serau i terino lagi ginawa kya. Lagu panku iramau ku manikiti kita daw kan lagi ya. Maguling ka open na isa sumining hulu nuluhan kya iririn na sinding mandi sa sinding lagi ya. Norupat kagia. Mata di dia tapi nai mai tahu ada. Lalu saya itu nunduk tak kau kia. Kita itu kau berasat melahing. Sebab nak melahing nak peti tapi nai nga ialah nak pagulu dat minasi. Tapi nak pagulu nak perimanung pengkukura itit kemendat pahit manis kehidupan kagia. Yala tigulo ko primanong paingkukura dat papanaw dat puro paganakan. Paingkura manalasay da sigira dahara at hal tay ka kapi radong-radong tay ka kapi simbar-simbar kya. Sarahan tako barasat mulahing kya. Akan ka maan nagi barasay pengka nila akong magitulong kangaturus murados kya tibinay kada akong megali di tibinay kya. Ano gyari kakiya? Sigara dahara at ako piya ano gyari di kapiulod tay ka ako pirati aswang ginawa nga irikahan mitarungak kapiya kya. Akan kami sa dumimbaras kya mitarungak kapiya to binay kya. Lalabi pa yala di mikaruhang kya. Pitarungakan magyamimbaras kya. Akan ka SMS kya. Sedang-sedang dat kapiturungak isa walaya mibak iti sa milo mahilo ilo si bagya pwede sa duom mingi semes auta kayang tadi kan nagya mangangat mi do isang telepon gitu binay kaya na bena ito binay milad vising ay kya video call kya pagandasan nga yung SMS kya ito binay kan kami kaldi kya ito binay kya. Kaila ko na daw mimbaras sa binayangam e naawailan nung pengkukuro ko iha at binayangam pero pa nga iti pag-iilangan takaw tamad no ito sanang man takaw gampia gaya binayang no ito rat kada takaw gampia asa nang na maginawa tol sining kya aw ako dasitang kyan kadi Charles Eding.

0: Kansan Ramuyun
1: ang kininyo ra kaniya FM
0: Into Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy
1: kaniya FM hebat am syoknya.

Ya pak, kakakan saya datang noro, amkan saya nanti guys ramyun. Amkan saya napa rajam kasa datang noro, aringotaka ahono pamahunan. Amraino patutunong kupira mo yun, loho no gatara oro kasa, yohino rong oparambalo haribulan sila kasiam, rong haribu rong oparamonom. Yohino loho no susugata, siam ngaringgito param tulungaw sin sa kilogram, gatakapingan great kasa, limong ngaringgito no mga oparam tulungaw sin sa kilogram. Gatakapingan great karwo, apat ngaringgit tulunga oparam tulungaw sin sa kilogram. Gatakantalan great kasa, limong ringgit apat nga opor ngausin sa kilogram. Gatakantalan great karo, apat nga ringgit limong opor ngausin sa kilogram. Am gatasikarap sa nga ringgit talong nga opor amunong ngausin sa kilogram. Panduli ako pa yun, lohon no susugata siyam nga ringgit opor amtulong ngausin sa kilogram. Gatakapingan great kasa, limong nga ringgit onom nga opor amtulong ngausin sa kilogram. Gatakapingan great karwo, apat nga ringgit tulong nga oparam tulong ngausin sa kilogram. Gatakantalan great kasa, limong nga ringgit apat nga opor ngausin sa kilogram. Gatakantalan great karwo, apat nga ringgit limong nga oparam ngausin sa kilogram. Gatakantalan great karwo, apat nga ringgit limong nga opor ngausin sa kilogram. Am gatasikarap sa nga ringgit talong nga oparam monom ngausin sa kilogram. Ang pagkaka, aho hito pinengkwal no Lembaga Industri Gata Sabah, LIGS. Ang pagkaka, peli rin yun ang itarabilin mo yun, mayra WhatsApp, mayra nubuloho sa siyam ni Mabalo siyam, onong valo, onong valo. Ang resta ka pang kiningora, ruwa rimbay, yohino rimbay, aungo sumanduli, rimbay ri empin ang susok am ilori Monica Marais, am sumunuhin na baho rimbay ri Henry Ramli, am ilori Surazi Ubong, rimbay sumaguli.

Pagkakapelira yun yun. Ang itora bilin mo yan, Mayra. WhatsApp, Mayra, nombor loho sa siyam lima balo siyam. O nombor valu. Amrasta ka pang kininga rimbay nomorod. Ra radio kininga FM, ra kasalulan raho nomorod. Pagayaman takaw, Monsoy.

Yaba kakarai na patatuna ko pira mo yung rondo ahaw panaka na lumba. Yoy na ulo na suang anong nasi amoy panaak pra lumba kabili ka moy rapahon pantahan keningaw. Intor oro kasa sukura oro kalimo. Amra oro kasa sukura oro kapat solora sesuai intor jam kabalo suku jam ka operam bro. Talo nga opor nga minitra tangan noro. Am solora mai intor jam karuo sukura jam kaapat operam limo nga minitra mai. Oro kalimo so lora susuaw intora jam kabalo sukura jam ka operam sa ara susuaw am salora mai intora jam karwo sukura jam ka apat operam limo ngamini tramai. Jadi pak kakak on asiha moy panak lalumbak abuli ka moy rapahun pantahaan keningau intora oro ka sa sukura oro kalimo rajam kabalo sukura jam ka apat operam limo nga minit ramai. Hitura koson angin suupra ulun-ulun aki lulu ralumba. Apa kakapeli remin ang itura bilin mo yun mayara WhatsApp mayran bulo sa siam limo walu siam onom valu onom valu. Rais mayra mo amang kini ngota kapura rimbay bilin dia ma rimbay risti benjimin. Am sumunuhino rimbay intori Inda Darius mulau lumansan am rimbay intori Marlin Sambilan ka akasuairiun.

payo ramo yon rondo aho. Yo hino met Malaysia na paing kuala ra babaal no kawanan sino tatando ang uluan ng palak. Rana suanganin tok ran negeri ra Malaysia na kaya pedalaman Sabah. Yo hino membakut keningau tambunan pensiangan suk tenom am sepitang. Babaal hino ralom timpu ariwe yo hino suku rajam ke apat rahmai. Tatando itu pinang kuala timpu ika alabi onom ngah jam. Mayra hino pagaka tumala araw niya kintokan mo yun mulupon no pagat takara ang iwit ra karita am sino ulyon atawoy ilain poralan alamoh am tumalara ang iwit ra karita kwalonan am pinuinan huangon inan am ulun vokon. Amreno pasuku ako piyabilin orangan taka adi jekan sayan rion au en rias usau intora mansa am kemabung tenom ambilin rasiung nu akakaulirako alansan onsoy onsoy akam kosan ranganku idigo apat onom siam siam am i Marcellus siam tululoho samonom Albert ruo onom saam limo liwa liwa ang karaja am pailupanin ang kusim rapat akatiwol. Hini akin tara ko DJ paring kuanangan pasinangan takara oro hino. Yau kan sayang din ampa yung kuanangan sahulin ng ito rah bilin ramo. Ampa kakara yus takapo ang kiningo rarimbay rapat pantingay santaka. Yo hino abuir kupo oro tu rimbay rius Lady Loren. Am sumuno hino bahu rimbay into original lobonong ompong nalukip saguli.

Yo pa haga kaping ko nang ramirang kining ora mora radio kaning FM mo nakin tok mo yon. Ampang ko nangan pa yon ang ito rabilin ramo may ra WhatsApp ang Facebook may. Ang pagkakaray no jam karo limo nga opor nga minit ramay, am nakasukutakan niyo rah kapaparan no kasalulaan rahu numurot, ra oro hito amakiasyaw no sino rahu ika onsoy naringomyon intarako. Ang sumunod ito, ranganin takano ranganang karaja, DJ Hex, ralong kasaluan rahunong Melayu, santay petang am harmonika. Am rais takapang kiningora rimbay sanggilan poyo, rimbay rimaria gumbaris, am paparin no rimbay intori Jordan Jubilin, kaaapuku. Am hinakin tarako, DJ Zaz, salam Malaysia Madani, paing kuanangan.